0: afa me kire wo ofa ewo mu ma kire se do bebre ena so me kire ba ko sa ko se tuntum ni ntine fe na ko se tuntum no na ti tuntum na e ti fe na ko se tuntum no sa na ti tuntum no ba e tu mu to mu pe no so be na ha ba ya fa ka wo na ha ba pe no ko anu anu ko a fe tu wo sa se
1: se ni je wo nyo buto
0: obo bodudu no ano ano kwa fetu wo sase
1: na bi de bi ya fa se bos eh bosumi ana na na otu bi nu na watu be de bi awu di bi
0: nu bi ya bi ana de gu
1: hani ya o de bi hwa de gu bi nti at least by be 2 weeks no nya do
0: no
1: wa no ade no nessa
0: sa pa pa
1: bi ka hu
0: da bi
1: o no anu hu nsuo kwa aka du bi ana
0: mu bi ani she nti na make out say no hono ene na ba na esemu aye tugu no aye more powerful thing aduane na edi eni esisu no aba ma ene me say an chance you because jaundice a dear friend of jaundice
1: ado bi eni so
0: tawo ni so wa ye ho baba ko se tun tuma haban fa kike bo keke wono eno anu no 8 days to 10 days also join yeah bro join this you go say near dro
1: yeah you come book me boss at facility so
0: come on haba we be so but as and say you say you even a yee eh o dey we nyaku so tuntum haba ewa echire pempro haba
1: pempro
0: na haba
1: 100%
0: join this dro
1: is it the Maria?
0: Na so by radio almost a drop am ni be bi etu Maria. Maria radio enti ni dia en kan ya du o.
1: E ku ni pa ko bra.
0: Papa e ku ni pa bi cause or say say I am not be pum na say say chirei. Ah. Na me ka do say as simple as that Maria radio no say chirei ho na bo megu a chirei ho chirei o.
1: Eh u pe be nya.
0: Genya. Opa en so hwen ka ho. U pe ni ya pe eh popo. Vente, bo fra ha banya wo fa wo no.
1: Ode ka ko se tun ayi abo mego chi. Bo anu.
0: Masa. Sa combination mi chi obi. Wetu mi ama wo, wo no medro ka ba ko pe. E de tu malaria se.
1: Ni bia hu se malaria ba
0: malaria. Mi tra NST. Bo mego chi.
1: Mhm.
0: A confirm ti ko.
1: Mhm.
0: Bo fra ha banya awo. Nu ape ahin na so wa. Me ko na. Tia no. Wapɛ baako de ato so wapɛ keke duro kakra de ɛgu so onua adeɛ wei a ɛma ne bɔ ma so esi hɔ ɛma ewusi ntutuo no a ɛbɔɔ adetire no so no ɛnsɔ ne ngum wonia abɔ cap kɛseɛ baako pɛ ɛno ano no ɛho nyia sɛ wonom bi malaria kɔ
1: berɛbio kɔbra
0: papa mese dear be kind, a woman in our penny. Aye, Bomaguetin, Fanfas Abo Maguetin, Brofenes Stone Breaker.
1: Okay,
0: as I a kidney a drew cassia. Sadia amateur, as I a kidney a drew a cassia.
1: Abo Maguetin,
0: and one of them a cra, said, Oh, a craft of floor, not as I say money, so now person be in the bonnet, and I am out to sa her banner, but now there are 2 minutes so a cramming, and you be a little bit with their planet. Yen ananum fa no bon se kwetre e bia na yibi na de ato ade na de ato ana dandan toma na de abo akwa na bon se toma gubi o ba akwa na se jai prab abo ma gwe chi na fa bon toma gubi na fa to akwa na se no anu o pe so a ate ya aha o wale aba bo muto kro na fa ahoma se na fa to akwa na se no anu sa de yeso wa ya ba no e ma trumu ko se be so se be bu mu fa nche me trumu ko aye aye nkwan e ma da
1: ko be no trumu e ko no gu su
0: sa de ne keke tuna se wa ya ba keke tuna se
1: na
0: ba ko pe akura no ku ni na pe ahania e blue color fa tu no ku we din wan pepe no ku be jina
1: akura no ku ni na be yan kwara ho ejumo
0: papa eh ya che de we nyina de boom
1: me nyina mi so me nyina mi so mi mama no

0: da no kora wa mu wani ankon ho ne wan hwe ni ye no kora ti ko fa asam ye den
1: eba
0: ebra wo
1: jamia ni woru so
0: aso fo bi ani abre no person ni medin komo on from ni ni komo on from ni atwetwe komo abra mi bia four lines no atum me fa woni problem bi e da so wo de ni yabushia kontonje no me ye wo abushia mi wono ma sofa fo ye ntu kwae ye wo abushia mi wono ma ye ware ye wo abushia mi wono ma ready asia abushia yade e ye ni o ene obi ayi suspense akola fras no osom safo fras no ni yesu sha no ni enim se o na aben pa no ye hu se ye classmate fo no e bi se suspense ani enim se wo mu de efie ye pa o o ma be se na ye problem
1: problem wo ni
0: se na ye problem a wo ma ni obi ayi su glasses sa mo da 40 years sai sana want to be rival and sana want to be kenkan obi su de ye no som safo ade de wa kire a
1: this
0: a ban me ni difu a me say o ba dia ni aduo wo me ho a this all top to you a e mono na mo top ta mono no wa pe white handkerchief e gusu yi aduma blanco fo ada na tifi mame wa cosmet ya se glaucoma na abo wani sho wa cosmet ya se pressure abo wani sho wa cosmet ya se te ete e na ba de si wani sho ano pa bra ba dia ni aduo for magazine macro car ubenya bi wa tech dancing high school dancing ubenya magazine macro car awraga dancing ubenya magazine macro car abuabu traffic light ubenya magazine macro car airport runabout magazine macro car ebi si ho me patcho de chamso plaza dancing magazine macro car ebi ho sansu na odru chrome flame traffic light magazine macro car ebi ho sofo line magazine macro car ebi ho sansu na tech dancing magazine macro car ebi ho sansu na high school dancing magazine macro car ebi ho kegetia de e fra no say me
1: ebu
0: ebu for magazine macro car wo de ani say wo be si wo swami post office ti swami post office e ba ko pe e wo magazine kwa so wo de aso be si e wo swami post office ba bi wo be si wo ni wura kwan na se wura kwan na mo ye ni wura se wura kwan na se atwa wo twa kwan ni problem se taxi station bi wo sa taxi ni na e ba mpatase e fubi osu be si patase e bonsu osi pe e wan attack me down ho osi wa jina wa na frame number ni bi alopai oso fo obi ntina fi dia tete we bi no memuni adesho ano
1: ifini
0: so som fanto de no ti ni e anya patawo e ya so dan kese e anya patawo e ya so ni dan kese ni si kwan ho e tire o nyame nsa na atuma
1: oye
0: oye alopai me to nsa fro for problem na dey bad bra ma ni me full license to oni pa bi a wo hwe me oni pa bi a wo tie me o person ni me di komo mi anka so so fi so no person na me twetwe komo me patcho tie me o amanane o so safo amanane fo asem o mopo a wo de anti say we ya o dem no bi wo negative o a wo no cross out the negative weather na o de leka o bi ko negative o negative o and so o se sasika e di ba kuro mu ase sika ni be sikwa bra na so a sabre mu na na beti eya kase ya kase
1: na se ko ni bi sika sa
0: so so zavo
1: o si di ngwa fo yi
0: so zavo on shedi wo
1: o ba mu ni e wo fo
0: yi on wo di atene so wo kuro mu a wo di sika ni ba a wo te wanu ma na wa kanti kwase ampani ni wa sendi wo wa sendi kakra ba
1: o si mi nko yi
0: yes mi nko ni
1: ye bebi
0: me fa ko ye project bi mi nko ni me fa ko ye project bi saturday no ni abranti e bi hie ai awa highway taxi station o ena me ni di komo na msi aya shoshe je di pedi o he ma ni msi o bonani ni wo shu na bu sasa de nte na wo shu o se papa wa kama sempa me form bo nyana e ni pa ena bu sasa e kwa da so na fast way by o se papa mi si mi fie na mka me ji ni pa ni di o o ji ni pa ni di o mercy ni no o ji ni di ena o te ba bi o ena o no sani sika no e de bra no mercy ni so ato cement say mercy ni so ato say ma ntem wo fo na ne feed information e de ma no ho says wa ma
1: asimbesi
0: asimbesi e fie na o ko wo si na bransan no o so so fo wo enya nsi abransan
1: flat e iso ya moso
0: ya moso ya ye dan bi rough and I see obi abu kwase a obi apawade osu ntia obi apawade osu ntia when I am a kind di pabi ntia se no ozo safo udi ni ko police station ye bebu sa se ni pa no
1: di
0: the same sansu na the same ni pa no udi ni ko ivie bebu sa se di the same udi ni ko malam sho ye bebu sa se di the same

0: Okay, I'm just for where are you from? Metro Masia Debi. Na ma me nsem no aye ba be kan no. E fa nwume ho, enwume so fa ho. Asem na wele ho pa pa pa pa pa pa pa pa. Ye nku ni asel. Koya itimu ye o, ye nku ni asel. Ah, ne nyeku wo mi obi timi ka jo bi sa wo me mo ton ho nyo ma. Udi agwo be ton ho nyo ma. Be ma be hwe na me microphone na teatro. Obeti ma ka cho asem mo ton ho nyo ma ampa. Owura bi esi so otepa nkro ni bi so na otokoko na okofa betwani beere papa no so no sai deeper life so fo na no otokoko ntini obibi oni sem ana osa wo afuo eti wo sika kakra okofa betwani beere na okofa no dwada sabre na nsa bi abaso me modini na nsa na ede eye bi e na otoba akuma awura no awura no wotro kama kokokokokoko ana oni betwani ni sekurase edigada no bema kwachi koshia no dwum sa kroni so tepawo na odne ko hotel no o kese wo gye wo nani manani gye papa fedi wo boni kunu di se ah eti we na so we sori odi bam na beto so
1: se
0: kwa me o me eyi o se me we die ni bia ana nsemba enche nyini afi no ba na shase shu ati duma ni kunu na ni kunu bi bi ma no hu se akwa ne yire na e wo bibi yo sabe na fo ni wiase ti odi e ba wo fo no okonya nokia kito bi kutai to e popular kakran kakran kakran kakran na afi onyem oba no omo di asem no ko oba no ama me oyek konfo ho ko di asem no a na ese gwa betwani ni fo e wo busum ne so aji be ma ne mpata sabre 400,000 aji afri ni ho sa dia pata ono koko krache ne se be ma ne guni nanim ase be ma ni fri busum da opia no se me ka kire wo ne se wo beto ho nyema nyina sa no wu me se enfan konfam ba enfan konfam akwaku na osofo no na re ko nsami oba no ni sofo ne ba no wo wu no a na wo twi no wu ye na wo twi no wu ye kire no sofo wi nsa wi nsa wi nsa wi nsa wi nsa ton dem bibia ma ne ka chance odidi mu afenu mura no jane nan o wu da dem
1: aso okay na ko bi ko fu bi yire sa o lisi ka se mu ye yi na ye bu wu Oyeni ni so. Eni e chie sika bote. Eni sa bi si eto bote kwi. Afei, akwaru ni sika no kina wato wase. Asa unu akwaru e gwe ni yon. Mwenye ni yon.
0: Mwenye ni yon. Abe se. Sofu ne mu. Owini dem. Wa toni TV, toni divider. Toni bibia, toni mpre kode ne fwenye na. Eka ni chensi yon didi mbako pe se.
1: Asa mbako pe a.
0: Mbako pe no abe mani kache ni se. Wo. Let's talk about how we manage our money.
1: Come on, hey, you want to play
0: master?
1: I don't mean you want to share.
0: Master,
1: nobody every year we cast a niche the war. We are really here. Now I can just say more. Now what will be grand? What's up?
0: Bramisu,
1: what will be the bramisu? Mama, hold on,
0: master.
1: What's that? Chichi, what will be bramisu?
0: The damn club with the ass. I'm not a joker. Why are you crazy like this? No. Now, Obey Sumani, you say Kotoke is in Osorobra.
1: Ah,
0: Kotoke is in Abana. Obutuwa, Nsuna,

0: okay abeche ba kofi samia de wase ba bia obi ese nyampa ma o se ewade e ma nsan sori firi kete so eh inimse ba pay on tiapo e kofu dua menyo kubre bo pa no abisu abra Facebook insha 104.5 na abra behema ameno the previous picture ansa na nesisi e ni current state I just wanted to talk and then ne ho a ma me no hwihwan sai amako ne edu kura waso ni dia so kura eti tutumika na bra Facebook insha 104.5 insha 104.5 na bra be ho ni so ade ma me ni bra wo na hwed ne wo wo de hwo ma me ne nam ho no hweto ogu ma me yachi pa wo de kro hwe wo twa na boy papa bi na hwed ne ma me aya bra wo poso Oda ba be complain me, ma me na nenam ha yo. Ah wa sisiri yo. Se se ma me ti wa beka se ya yire no, sei. Nipa be ten ayire ni sei. Ana oje ne ho anye. Be ha de. E wo Facebook insira 104.5. Facebook insira 104.5. Baba ho ni so ade. Na de fo ma me kane de ne ne entoto ho. Na wa bu nkunta na hwa de. Kwakwa na se be se wa check hwe. Ha? Wa wo de check hwe. Ha hwe hwa hwa wo de hwewei ma me na dada na wo tims wo si supen as wa nyina ni anche 42 years de as wo de wa nyina ni anche onu ba bia enne wo no wiwe sa mako ne du yo se se abemfo a mo wo nro pa muntie na muntie ni ye na momo aye na ba bia do nde adru akono e ya papa ma mi sa ne mani ni nchan kwa poison ne ho kuno me bua ka jam semboa se ne ma me no pa me bi obi a no nani atoni ma se me ma fefefefe mba be wage omo a kama mi ko kunu ho ache na nka kwa be fa so be kunu ho ni so be numa dura se do kwa ku bola no ko da bola nso be ba no wuda ho onu na fie haa kafra mote fere na ma me na ehim za no o wuro ni suo wa obati na ni empata ye nku ya sel kwa kumutase na yemu nkomo na maami asem no na wose ye hu biribi eboa no ya nyine nkwane na owuni ekwaye mfaso bia ni so faso bia ni so kwaku wa cheke he kuna kan wasem se fia fa famie dwenu una ukasei
1: lafo
0: kwa kumi yonko
1: mani asemwa ori bae no eye asesemu asem ene yale aye de asem nti yale re na sisi inu etimi amana lusu
0: achese ahwihwa no kra
1: me je me chadi o tema na o
0: za ta ha no nyare video we
1: na se na eno ma nyina ni ni di ni yi ase no woni ba bi papa bi ye de ate
0: na me tra ko na o ma no wa ba ko nya we de wo chiri
1: Jimse on the baby bit e did in quick come so on say antia jese 40
0: na ho na mo bibia na mo bisa
1: o timse on mo
0: where the 30 40 million
1: and the mob will be power die little so na boy e so dia set to moto we pa e buda ho e da ho say free na mo maso wa
0: e ko set
1: tiko aw twenty the as at am dia me so
0: na bi ha no
1: won na the problem na e de na e jiade nti o ton dia ntina amana even up ya dena amana even up
0: sa ya dena okun no oku ya dena nyana osika sem kofom oku nyina na nyo bia so etim kan kokwa musem se bia me yare no maton mi fo
1: sa
0: ton me ka
1: sana sem no tie ya sana besa uka asa ni nyina eti ase
0: sa
1: sempe no fo ase bia mka so ya dena ju kobrane wasi ya de e ju kobrane wasa ka wase ama me ne wanse
0: ifri ya
1: dena ya de obi benya wo a
0: efri yade
1: efri yade o se ewi ase no ba ye gbe bibia ni wo a elipa ye kwa ye benyina ye kwa de de akoma so pa se ibeje pomudi de bia na o cha ko nko yale yade e na ho e ne ni nka mbe wa o cha ko benda ho a mbe ma na be ho mo o so ba obi e wi ase bra ba wo bo bia yade e kwa kwa no firi yade yade ho mi wo bi de ba ni ti ene ene ya udu rosto auto eye eyi parasita mwa wano mi yane yane yede yede eko wabisu di yoni yoni yede yese o yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede yede ɔtɔ kɔ kɔ duro bi ayɛ dɛ
0: ɛkɔ
1: ɛso yɛde yɛ de ma mi su die ɔbaa ɔtra sɛ ɔkasa no wɔse hefa no nkɔyɛ asɔfoɔ so ɛyɛ
0: akɔ wie mu kra wɔ ayi konfoɔ nim ame ada ne dua
1: ame ada ne dua
0: fɛ de tia ne tie
1: na ɔka hospital fɛ mu ba bi
0: hospital akɔ
1: kɔ mu na pɛsɛ me substantiative hospital hɔ no na me substantiative hɔ no sɛ na ɔkɔ hospital bɛn yɛ wɔtu pitiri bi
0: ɔka kra so akɔda konfoɔ no kyena no yɛ ɛno ante
1: na ɔmo dis good ɔmo da good no soon ɔmo sɛ deɛ bɛyi yɛde bɛ ne ha no mo twene mu gya wo no mo gya mu na
0: ɔse
1: Gasic ulcer. I don't know swear there no gastric ulcer.
0: Any medical forms you been
1: here? Yes. Medi plus if
0: we. Oko huni na. Any more the bar office be bribe. We can't carry it.
1: Ooh. Yeah, can.
0: Any man dosu.
1: Ena meka. Yadi e huwa e de asemu. Yadi e umi umu. Umu mudi e. Ena. Nisi on swear there. Edi e.
0: Answer.
1: Ebiya.
0: Gastric ne wo hono.
1: Mhm.
0: Ena laxless
1: enso. Chronic gastric.
0: Gastric. Ena wo hono.
1: Okay.
0: Gastric ulcer no ana ne ka no. Ena H pylori enso nya positive.
1: H pylori positive.
0: Aha. Enye wo nku akoba bi ba bi different. But ade no ankasa no ena me ka se ye no me bi no bi da to ne so.
1: Me be se mbi se se why HIV test. Mumu sa de mame. Wo se ana ne. No me ye so bi se se. Ebi ni wo hu
0: de owo ni
1: enti na meka se yade eye mienu ye wo eye ohun mu yade ene wo aniswo ye de eyade se se yido eyi enanu na pedi mi bidi ni komo wo so ko hwe ne musu eni bi e da hospital uriti se unya kru peni wo peni akuma boame yibi fi aso ku doctor so se bu chake no mu ya ne bia e dey e wo di system mu enso no wo yare no wo dey wo dey wo peni pa e bi sister dey e dey ayi because ye kan hwe wo tra se o kana se mu bu sa so ten cross what eye do do proper mu enso wo di bi do am proper ma mi wo bi ti do proper yade no se di yade da wiki no no wanti mi do yade mprapra na wunye woni fi yade mpenifo kae no se be enka o metena eye fi jinso enka na asem otis wa jin hoti ye bia he dey achepa wa nante achepa na enhira be ni jinsufo jinsie e be so brefo na no le be duru fi kase mu yi enti nyanya no so enka de eka atoaso na fe die wo bedu he die emu obi nyam be fe so a e beti be ma ni mo disuo afepai because aso wo kan wo se a na me pe obi a onimi ya wo mi ya die wo duro na wo beti me ede
0: aso
1: aje no kwa enti en wo be fie ha wo so pe obi a wo ni ya die wo duro wo beti me ede aje no kwa enti wo ha enti no yesu fe nyam se mami ye na koma so e bi ti me bom ama na yigie awi ni pe yo mi apia
0: okay akwasi fo hey
1: e ba e o
0: ya si ba kwedi pa bai e so ba nso no wan kwa ojo ni so ye so nya nko e mre ya me na mfro wa ko nko pia e ma mi ohu ndi si so mu de bia wa ye ma me na mbwa you seen some from bia wa ye pia sika na emi ho wa ya sika na emi ho anya sunsun
1: sika na emi ho se sen se onye bi nia na se den
0: se fa me kona do
1: na mo bi tu
0: no eno ma ya bum ya bum pia wudin se oba kura ko nyin se oba kura fa nyin se ya otumi twa
2: saa sikotwa scanie hu kora oda oyem so wo ba na ba ba ko na mbiedu otim ko ye ba ko eso wo ba no akoye eso wo ye ntafo o ye so ye ba ma
0: me ya mama nkototo ma ho newa
2: iti ase
0: ayi what ni le na me wo tepa kwesi ase ho na me ye fu na me ba mi omukọ hospital yeso mo ye mama ye ntafo na makototo ma ho newa me ko ba ma ko pe ba ma
2: enti
1: ene oni ba biru
0: ah me bufu ofu ma me na esi ni pa
2: o sa na tie e fidi e fidi
1: na wo yeso se wo mo di wa me ni
2: oh enti ye ma me na me che ni o nyam am buru je ni ko du bunu ko se di aba wa ko sun na dare dia ya bom pa ya ye ni ma esi ni na ko
0: sika o hono wo do suko e wo de yade enu na edi mfidi a se bia no tin e
2: cheka
0: ye be hu ya we ha no anya shikwa na ye bia beto no se se gastritis is a gastritis
2: o de me modini o si o modini ma bia bego
0: na na bego re ye gastritis
2: eh
0: o sire
2: ama wo fa se na sire
0: o sire bego ye gastritis
2: eh ye
0: gastritis.
2: Okay.
0: And we are P. pylori's.
2: H. pylori's.
0: H. H. pylori's. We just say I read idea idea. Idea idea. Idea no thing.
2: Because here test me say munche chemu ko twima me anya say me ko.
0: What you say? Because I go for your car no thing.
2: Na car.
0: On tears here. H. pylori's. Gastritis. And yeah, the ketua
2: gastritis.
0: The chair gastritis natural is a gastritis. The gastritis, no.
1: H. pylori, so for my faith, you want to be from
0: man. I'm the only one, so my
2: bone.
0: Say, yeah, chill near me, the bar, and near me, the bounce. If you are saying, I want to be a nan or the board, you couldn't know a church. It's in the name, dear, oh, yeah, Nabu Moons and Sansu. You will never be away behind a bed 10 years ago. I will cost so ye, who cost so ye, who cost so ye. Enti afi na ko du baabi a e se de results na ade na ugu ye na ba na ugu ye na de hu nsusa so de brew but enam se ye bibi mu ha se minimum da fu bi o UK wa yare 2019
2: ya pimene
0: yes
2: o da so da yare paso
0: o na yare paso da bia o ko da bia ye hwe ye cheke enu e de ma ye hwe se edunya no odi enti enko se ni bibi every day, every 2 weeks, so go hospital. Doctor Fobit will predict it. Oh, see, they will be 6 months. What do you try 2019? This time, the creative and field was in it. But that's what tears because I'm a fool in Yariano. You mean quiet first one, you come a manuco, and I say, I'm Cocrana. Yeah, manage ba wo ma tabi utibi trase edi wo fia obedie but wo ba bi bere mu hana ni nyina na America no ye ne ko hospital na wo ntua hwe o you took a free London e ba ba bi owo no e tiki wanna
1: ah kwasi e ti abrochi asem no aka na tintintin se wo bia mele 90 years
0: ni ka so abrochi na na
1: kana bi asia se wo kredi se nyana na ko hudi dada
0: nyana me lenke ba
1: ah kwasi we di so ye nwanwa
0: uti asia wa tras ya gastritis na aye ka no emu enu a se de manu no ofio emu no ko lego gastritis nyame go nyaga gastritis e gastritis
1: o se gastric
0: gastric o du chimo gastritis eh eh because chenchen fro no gastritis no e lidia ko du ye fro no
2: ofuru no
0: ko ku sometimes unu nsu okra ye be did man wan twi na wa che me nnu nsu kakara nsa na makodi unu nsu ni wi na ofu ahye wa ofili se wa me ma me bo a
2: o filisa se wa me o di do me ka wa no timi ni ensa ogugo na ofuna e ma o filisa obi di bi o ya linki bi bia de ko se beyi ya linki bi bia emu nti ne nipa bi bi fo ye wu mo because won me ko so fo o ma e beyi sunsunu beyi sunsunu afi the time aso fundun sa de ne ya agents ma de ne ese de bi yare akasa no no e ya yesi o so aka jo se be bi edure mo fanu ko hospital na doctor fo ntun ye de o mbetumi bi that time ya agents that time na emi me pii na aseye apa me ka ne sa nyina no me twa susum sa mun suntumu ye tie bi bi mu ye wo susum sa mun apia
0: etiopa
2: uku twu bi edua ne tugu na wo de uku dua bi edi ibi dua dua ne wo ku twa egu na wo de obi dua bi se wo de upi bi edi ha what the mention as
0: yeah
2: adia ehu pa was as you said obeku obi afuma ku twa nuane na buru ne banche ne board ye menke ni wadon
0: na se adia mo twe ho manso
2: na wo twa ni nyina
0: twa da to ogu
2: obo dua se ah aduane a me ne mema adua abrɛ se ye bedi ana wo twa ogu se wonni na de aburu ko wano wonni na de banche ko wano na de fomo duane bia bodie e ko wano a obo dua pia odi agro bi ku odi agro e bi ku enti me ntususum sa me nsu ntumu sa fala se e bi atusum bi ni akiri because according to your mama na wo kasa na wo tre se ba bi okotena ye no e fie wura ku twa duane e wo nyina tumu yi ni ma pra pra ni nyina ni ade ni ezi wudu a wode
0: nti odu abi no odu abi
2: yes
0: nti fieru asem na befa abefro
2: eh ezi obi abawu tutu bi aso ana se obi ama ni sa
0: o sa obi sa
1: na che se dem was a was
0: yes ba dio no mko dane ya na anye yin na o se fieru na wo ho e fieru na e the cause of everything
2: e mi onu ni america no
0: se onu na anya no ana se sika ni ni wo
2: ana sika ni ni wo yare no yare ana wo nya hospital abia se bi si kabe ya adie bebre enye ne ma nyina bat adie sika ntimi nye sai nton kwa
0: okay kwasi egusu kase ya obi onse ni pakwa na egusu free
2: o se dey
0: what the text message ko fa obi so se eye me general secretary so se obi tma sama me ya adie amane ho atono
2: apia ho ne nyam ho ne
0: this
2: aha
0: ni nyina no mu de
2: eti
0: aja ye wo eh ye pon am for back what
2: eh enu de wo
0: yes wa
2: ke obi a o nyina o betima ka ombeka ya mesa ya dia
0: so media my open for all so bi obetia boye
2: you
0: ha because my men are bread
2: because adia ye hu na mani wo de kon hu nu enyi adia ye hu hu nu wo de ba hu na mu enyi
1: na se ko siri
2: so
0: asi se nya hu ni pa no
1: ban hu hu mu
0: agwasi ye
1: ndemu ye se de ha ban
0: agwasi wo de obetia to aso ba se ni pa hu se oyɛ both physical and spiritual until there wa maya no ba let's hope for the best
2: ye te hu na mu de me deal with hu na mani de no
0: enti wo kan hu na mani ntie ye nko
2: because anya hwe kra doctor timi a
0: prescribe identify bi
2: identify say ma me no or gratis
0: enti gratis ni ye pe
1: ho wodi wodi ye
0: gratis no ye pe hu sika
1: or gastric
0: dia wo kan me to as
2: gastric
0: ye follow
2: or gastric na gastric no
0: Me
2: for me dear. And send a bay address say you two wanna move ya say sika sem say when them say spiritual no. Yes you need you should answer. Say
1: a sabrina ni ana ma mi e de ka ya
0: ya na wo so gina wo gina wo so wo so gina
2: se ka ye wo ho me bi o bi de
0: ya wo ni wo ho no
2: yen kwa me ti me yen kwa ye ye test
1: oh he
2: an se ni ohun se ma me
0: na
2: mpa
0: na wo be kwa test ni scan na de beko
2: oh se ti an initial stage de yen choki for scan
0: na wo be de ye scan na kwa test
2: ah o de yen nya butre
0: wo be nya bi amaye
2: ko si yen nya butre for scan because unya unwa dia ha maami nsi akwani tio no no na sem no waka but wo yo
1: certified diagnostic lab who am I
2: oh no
0: ntia eju ba sey yan sey
2: me pese inya betre lab wo ya ye be da ho dum ye inbetime nya nipa ba akwu betu atu ni wache sey me do monko hwe sa de no
0: enfa ni nipa na frel
2: metime nya bi me sim metime nya bi monko shembra moko shemba
0: me
2: sampa ma meno ye a m b c
0: na we ya kwa nya kwa nya di o
2: nya
0: banwa
2: apia no de eno de forget ye no
0: apia
1: me
0: pe
1: pe pe ya le ya le no ba kan
0: ya fa ya bi bi le chi le
1: no ma ma da ni
0: wo ya si ya
1: ni wa da si ni o su ni se ya le ya no e so so
0: ko
1: no
0: ke yes
1: no bi ya le ya wo ko lo
0: e tu ji sa me de ne ha no
2: si si e mi nyu hu ni ade
1: obi ni ade ade ode aban no
0: e ti bo ni
2: na
0: e
2: kan ya na o ti ase ana se
0: o ti ase ba se si e ti nyi hwe mu ansa
1: wo ya hwan
0: ka ba na de kwesa hwe mu no
2: o mo nti ase apia ma obi de
0: o ba kwa cha ro na
2: ebi ofi ebi aba fi happen mo forget bibia
1: na se kwesi bude se bibi zo
2: mo forget bibia se ma me ne de la baba me nka se me ntrasi ma me na ase bi de wo kom no me hu ma no ya ti fi ha ni popi ya ba 1 2 3 me call one one. Ana ye mi si. Ewi e chini iska no ope. Me mama amena se muntu.
0: Mami we su we dasika enye ye. We daya sika.
2: We do Amerika no. Enti yankoche mama na haumu ni ye yankasi yansi.
0: Eti chana beko.
2: Yenye satisfied.
0: Eti chana beko.
2: Ti do Amerika na.
0: Bibi suwa se na me fadi mani shansa.
2: Produce beko.
0: Una soko.
2: Oh.
0: Dabi aya una soko
2: yezi produce beko. Uoke chau timi ya juma no na kui chao. Na bona ma nesi yes ka bi ye pese ye ye pull dem ye
0: waji bi sada e de wakoye
2: eh wo de kache no
0: ah kosi ah na ma djuma na nya tintin
2: mo bi otie senta ye tie for na ma bre no nya betre mo mansa
0: ene ene kosi
2: bo ye
0: da bi ene e bo ye ne
2: ye ye
0: ho ye ka ye kai e bi na obi e red so support ye so ba bi ade se mi dam you are doubting the issue and you have no hand to help.
2: Oh, me boy ma me nyete bo ma ma me sebi sebi ka from ma ma ne. O me nua ba na nya hwekra me chee no nyete me nua ba kra me chee ne panyine.
0: Case we uni sa ba fiada. Ai na ne nya kwa de ba e.
2: Oh, mako mo wakati mako ye test.
0: O kwa best match na. Ah, na ye nya tim na ye adwuma.
2: Ana me
0: se. Na mako ye test a.
2: Wo se mo ka na me chee.
0: Wo dia resource person.
2: You are
0: part of the team.
2: Me se me chee say ya ye test na. Ya nka tie ye personal.
0: Enti chama so mako lebu simple.
2: Kolebu
0: na suma wona de beko
2: nyen kai awgo
0: ai na suma kolebu
2: awgo
0: na babia benye ska afuka twa ticket ama no
2: na suma ma me boss se na suma ni ame me wo ma miska nko na me da didi
0: eja na sofro
2: eja fo
0: abo tini ya
3: ma meti fo ina jo
0: akwa ba so
3: me je so buru se
2: na wo fi mo so
0: e
2: o na de ni yira ko wa fan wa fan ba ye mane frimu
3: e frimu de ma wa na se de
2: wutin kwa yesu na ye frimu
3: asada ne nyen no asada ne benya ba ne nyen ma sisi asada ne benya ba ne nyen ma sisi jidi kai ya ri ele na e won ni paso no ba e bon ma sikasam ehia de bu ho no ma na so ni sika ba bi betimi do akona du ya di mama akona e kwa
0: betimi nto
3: betimi nto uyi mi se ba bu odoma itimi tu wishada
0: o na de
3: yes
0: ka tu wishada na okay na no am koda hospital no sa de take mo kitchen e di se na bibi ni mi ho e na fuo zo ni mi ka mu a e na me ba kwa bana zo ni ho a sa nka mi wie
3: yes
0: ba me koda hospital ya tu wona shada
3: itu wona shada
0: na mtim ba bi
3: uti ba bi Aisha Maria uhiema ni kudi kutifini.
0: Oo bema.
3: Na ne bayare. Unya sika enfani kwa yare sabia. Papa bia wabua anu.
0: Nwampeno.
3: Ewe wia na papa nukwa chini fifuli wanusu. Abea papa ndi sikani wano ochuchinu. Unu ushimu sikani papa. Mamene kaa saka sanu. Udri ni ka odi akwani kudu hospital no doctor ni ka kire ni se
0: wa mantemu
3: akwani ufri ni sa obeje de se ni akwani hwe maame no
0: so
3: oni hwe no idri baby ya si ka timi ma se bi mesere me kan ya ri bi timi firi ho owo timi firi
0: ho
3: si ka se mu idri baby ya ebi okwani se bi obi adwe ni awo di aso obi awi petition na akwani gere
0: wanu msana wie no
3: anu msana wie ko wie gere
0: gere guzu
3: uni ebe na bedi uni nkwa papa abenu mo o se to
0: ya
3: lesa ma ho
0: yeah se eno de match kra
3: very good
0: gere yan hune yan kan
3: de guzu na de we
0: so he as me de pamanu
3: de pamanu
0: come so de din
3: e come de din ai so koto abranti bon ma oti se kom de pa na gwe onye hwi ni o makoro bi nchi wasim de pa manum o wi akoda
0: bo bon su sa
3: bo bon su de akoda e tru bebia si kete mi pi ni pa e me ni pet mi ni mi bi sa se ska ni o masa wasa oti se ku treti o mi ni pe ni bi si ai e wo achimota na sanne ne se mi mi dano ani si ai na kwaya wa yari okudu hospital no doctor ne babe nei no o so first cover scan no to kai so san so lenko
0: chimota hospital
3: da bi mishian
0: achimota
3: chimota idin komo no a wo kwaya le sabia hon no o ni so e bibia wi o se na kan sika o kan ye no o ni se bia e ye
0: wan se de o no te no no bai
3: na nye sa se na charging 2 scan 12 million it won do akon wa fa ai 1.2
0: Ah, waka 1.2, waka say 120, and waka for 120 CDs.
3: Eti, ukodu ono winiko theater. Doctor, de,
0: I was going to say,
3: abe iskano weya. Mchu mchu doctor, eno eno kuye ma. Wado kase, mufano dulu kaka mufa mufa kala chama ne bani fanko.
0: Ah,
3: abe, usi mimi wu ma. Nada fuko jaro no. Awo dini ko mwa ko sign. I didn't try. She cannot decoin answer. You know, baby, where you are? What you are? What is one? And yes, sir, be second and one day. No, and you didn't deal. No, and you didn't mean general. No, and you didn't plan. No, and you didn't follow. No,
0: yeah.
3: Send the petal of what is to say. She can't. I had you. Na se bi bi o so o dan kra de si a mu wi kra no hwe bi bi o dan kra no e pedi otimi nyi sika meka se yefa no kwa ha e de ne bako iti yare no e bi bako hospital bi ye beti ma hwe hwe ma kopun akun yare ne bebe yare ne wo ayare ne be free di aba nemu e kwa o beti ma faso a o beti ma faso a gye ho no e ni asem because e twa do ma do otimi to e bi ko le be di kra de ma won no se we kwene baba baba kama
0: se maame no aja ma so se nya ne mai ne ya ne ni to ni wan ko wu
3: kwene ma kwene baba wa yi
0: ko kunu
3: e ba ye sama pom so ko du uni wu a obusu asa ababa wet me ya brete se me maame no e se dia me nko fo maame bi afire bia
0: e no o di na chi no
3: be di maame a chi kwene ko no obi a akwara ya wo mu eda we na ne maame e wo ne tuye wo no se ne da
0: oda ho sa
3: wo ne da no
0: akwasi kura fu bi anwumre obi da kan mu anwumre se okra omo mo an ho bo no ka chiri sei ana o shim anwumre ya
3: so ta se eti oho anu oda eti ne maame dan ho wo na maame dan wo na e condition na da papa ba bi so ana da eda mu anwumre onu de ye ho anwumre oda
0: won de husa ana ne maame te
3: ana ne maame wo to no meko ti twa kode ye otu baba wo itu wese na hwe se ne ma me sit e sofa e be de no timi amene ne kwati mi agi
0: Frankie yida ne bra abaya ne yintimi show no awote enchan ayo yintimi show no na de wo de ye kase na de ohwa abaya na hwe bi omoda ni ye omoda ni o
3: ne ma ne bi kwani wasa o akwa ba akwa ba etu wese ne ma bi se mu nya mi amwo wo mu a amon so be for mu sa because e kwomu de no Oni ska pade ani ni.
0: Abi omo ni magu he.
3: Ah, ni je magu ku.
0: He.
3: O ka ba tra. Sa da so da mu a. Ba ku twi ni mu a. O hwe gugu agu. O te ni nsem o hwe dun so atu agu.
0: O bi so twi ni mu so tabo.
3: Yes. Ana de hwe kro mo so ma na.
0: Eh.
3: Vito. Ni itu send the pardon mu demu. Anya awra ko sem.
0: Na wo kwa mount ni nyini. Wei.
3: Eti wo se se okwesia ba ma bi na ba ma rekoto fado ati mano
0: na se na ka kire ba ma ma pe eno ano no okọ osifie biem
3: ana aro wo sam ne se ba ma ne da wie na onye mpe no jaa no na dwane
0: se o take advantage of ni pa na wochia no
3: because aba so be dwane jaa no ba ma ne di hia ne se na dwane ohia de no
0: o ba ne hu wi a
3: wo o ba ne hu wi a se wom na nti ti ni wi pe wa zo ni se bi a sabi bi bi ma me da bi bi a wo dan wo nye wo su bere bi ada e ti fale se wo da wo na se wo ba dem ho no ma fo ni bi we ba me bi ba me program so me fam me menti na me bi ba so obesun ya badada form a na wo sai sai dia obodi la wo da do program se kanie ni ho o se ne bada wo sai na ba se ah mama me hu mi nwiru die ni nwiru
4: o wo brade
3: o pa ma me ne so ni ne so o so touch we ya we ya se wo wo na e da kora ne ho bia no wana sema ni man kan
4: da hodi
3: da hodi kra kra no me ya no ku fa ku ku pija kwa mu twa kwa ne fu wo wa be da ba o mo te da a be da ho no ama wa da akora na akwa da so se mu hu ye bi ni
4: ma hu bi da o
3: ya
4: na se ha de ma fo fo so se ya e bi se
3: te so wo ba da mo
4: ba ba ba ba fezen by the way mo ba hwe mpuma hwe hwe hwe nse mo hwe what in tobi na sem pomana no
3: hwe so hwe baby amitie na no ma mi bi ba honum efie bi we honum ko do peso ba ba da ho empuma ni ho ibie no ibi kwa kwa ne kwa ef dem ho kwa ntwa so yi kwa no na tie wo dem ho ti china ayi ma mi ne se mi bi omu dani ni to opeso ba ba da ho no fa ayi ntuma ene ayi roba kata kata ho na oda ho we say one could be as a young cook. The video I will put it in soon. Come on, me at him walking. You know, yelling in a wall swinging.
4: I see cowards with a man who's from Tia.
3: Come
4: on, but what does a crack where I am caught? And from my bathroom yet,
3: and yet, you see, cause some come on. And a toss with him, who was some crab bum crana. Obi betimi akọ enye enwo mu ye joni nyina na mu ye papa wo obetimi aka che onye hu na nipa onye hu saka so be obi pasara wontimi nka wontimi sanare
4: obi zo betwa be
3: obetwa abe wo mu se yale na ye nipa yi okay ma me akwesu aprama na ye wo ye fo wa na ye no tu yale ni ma nipa ne enko nipa no zo ne ho tona wontimi nya
4: a nwene ne so
3: a ni so agi ni sika edu bebi o yenna ma enipa bi eji awrewo nti se ma mi bra wo bre eni so wo so nyina no me ba beto no sefo mo to onu nyina no wo ti so
4: on ba ya chu
3: wo ti so edu ni papa beno odi
4: don antran ye mu yare na ye no no enti mi nkotan bo furo no mu
3: edu papa beno bi di ne bi ya ayen ma mu ono ti de tmane mo se otu oye onye djuma because otu e si eh o pete o kwa egbe se gbe na ma mi ti bi nya na ma mi o so
4: mhm
3: e tu di ma mi echi
4: se ya de nti ene ni papa wu no obi esko ntima nto aso
3: nto eti o kacho wa ku obi djuma bi ma mi ni so bi hia ni mo ana tima u se yen abibifo no yen ya dwiri ya busua wo ya ma mi ya papa ho se bibi ma amen na kwa baka se ah o ton mi ya so ma amen wa pa se se de ye no the tam kese na no mi ko me na ye ti wa o ti a 85 wo na bo ko hwe bibi na me ma amen ne da ye ti mu e pie ba mi sun sa kwa trafi
4: ti so bon ho modne
3: bibi a yes
4: she
3: aye abrosai wo bi aye as o asie an ye da wo
4: dan wo
3: na hwe maami ye ma owu ye die pai ne ma bi na otia ne maami ne otia nam ku jahwe maami si ye die hapa me de saka me de saka ne si ya arms ah me ti me si da maami ya nam na maami
4: me wo
3: wo me na mi su kwe mi ni abai ababa wo watu we si se ko nya ko ko ya bit ma faso ama ne maami ti me nya
4: ahoto no
3: ton ini ya Baba mini bring nyina okwata me bi kwa sɛ bi wotɔkɔ no wɔ sɛ ɛnyɛ sɛ ne nyɛ ne fɛ wodi ɛ sɛ wodi
4: amene me fɛ
3: ɛsere
4: mo ne mo tika
3: ɔne mo tika kra
4: wodi sɛ me bɛtɔ mo anɔpɔ wiem wo na me ka sɛ wo ne wo problem wo abayɛ da ho haja na ho no abɛtɔ ɛbɛnkye atua ka wo ma ahɔ wo ntransi ɛna ma me si ne ba wo ne nenam akwa no kura ntansane esa akoda no kura no e chee no ma me nkasa hawo
3: yes ku give me room ya le duro bia awre ho ba se wonder ba se wɔpɛne yareas na ɛyɛ sa kɔ bɛtumi fa so ma ne ho atɔ no didi kae ebia na ɔbɛna hwe sɛ bia na sunsumu deɛ
4: ebi so anadeɛ nso
3: yɛhonomne honom deɛ ɛnti prophet josep bensa brɛ ɔmfa bible no ɛfa nhwemu ɛfa ma no na sɛ wɔde hwemu de ma no na ɔhu baabi are no ɛfiri sɛ ɛyɛ honhom mu deɛ anaa honam mu deɛ na ɔti bɛhu wɔse sɛ kuro mu ate kora no sɛ woyare paa na sɛ wan ne sika no wankɔ baabi a wobɛtumi ama ɔnya ɛsa ayɛ abom ɛne meka bɛkyerɛ
4: wo
3: ɛtu deɛ prɔfo ba no yɛfa ɛhyɛ prɔfo nsa ne yɛhwɛ kɔ a bɛtumi afa so ama maame no ɛsɛde na ɛyɛ maame yi ti so wobɛtumi anya korakora na ɛyɛ bi koraa no kɔnya bosome adwuma ka kakra bi a sɛ bosome so a yɛbɛtumi anya kakrakra ɛnyɛ koraa nte sɛ deɛ bɛtu aka
4: akoa
3: bɛno adwuma wɔ sɛ wobe ɔtumi firi bayerɛ atoto saa ma bosome no so ɛtua ne ka na sɛ sika no sika ne bɛgye a ɔkɔfo nya bi ma ne wahuri wɔ
4: ok bidase ɛbisafo agya ma nso no atereka kɔsi bo afo nso tereka ɛna afei ɔde ntomereku dodoɔ biribi ɛk mede hyeɛ ɔse fea wona woka sɛi ntisi adamfo bamu bamu bamu debites asɛm bi sɛ ɛto wo no ama bamu a ɛno da na woba bamu nso wabɛhu deɛ mfiri mu ba yɛse mpampa ba bamu kane deɛ ho na saa na ɛna nso ma bamu ka ho obia ne wɔbɛdɛ wɔbɛka so amam wobamu nso anahunu deɛ ba na deɛ dɛ nso firi anim hɔ ba na bɛba bɛwura mu sɛ surudu ɛnti abusuafoɔ deɛ meka kyerɛ nyinaa ne sɛ bamu dabites ɛna yɛ nsa foforɔ ase sɛ yɛyi ne ti koraa obi ɔba no bamu dabites yi busa sɛ ntiadeɛ mu sɛ yɛ nsa na wotwa twitot wowuro wie na akɔ anim kɔ anim ana wosampa ɛde woyɛ adwuma obi anom nan wahunu hwee ɛno nyɛ papa gyana bɛnom bamuda obi atwa nom wahunu hwee na mmom so wonya bamuda bites a wobɛko anim gare adeɛ baako a ma bamuda bites ɛsene sɛ nyinaa wiase ne sɛ ɛmu nya nwono ɛnhyehyɛ womene mu wobɛnom ɛnam ɔkoma mu yɔɔ na wotera se kakraa bi no aduadua ne wie a na atwetwewo sɛ kɔfie ɛnyɛ sɛ kɔfie kɔwuo kɔfie kɔdi kɔgyewa ni kɛkɛ bamuda bites obia sɛ yɛ ɛma wo hangover wotim paa wo ɛna wonya kwaku baako no ɛfrɛ sɛ deɛ na akɔ kɔhyehye wo yi a wodidi wie na hadbans a kwaku deɛ wɔpaa mmɔka wu o ɛnti abusua wonya bamuda bites ɛfie dwose fam wode nya asomfasoɔ wasɛm nyɛ tentene bebree akoa bi a woma mena gyansa nom fam sɛ ɔnom saa ne ɔkasa saa monye nambare
3: noobi
4: atea na mena gyae 0557 911 946 0557 911 946 bamu dabites yɛma mɔpiafo afei sɛ so no a ɛkuti antontom no sɛ sɛ womamiamia ɔmo nkyere wɔ m paa ne hwɛ no te sɛ nkaa ɛlɛmo yɛi lɛmo sent kama wode gu dɛ mo no afiri hɔ ba bɛbɛkɔ akɔbie na dɛ m wɔhwam ɛkuma boɔ bia wɔ ha adwene ɛyɛ supere ɔti afi so supere ɔkitchen hɔ supere dɛ m no gya hɔ pie wobɛba no na mmoa no nyinaa dedayɛa obia de fɔ w'anim mo a mokyekye nkosua ne adeɛ kwa ho anadwoi ɛyɛ a mo nsɔ kwal no na ɛboa paa mo a modɛ da mmɔntene modɛ da manfo abera naasɔ no yɛ a mo nsɔ kwal no na ɛboa papapapapa ɛmpo wisie na sɛ adwuma ɛyɛ no ɛkyɛn sɛ wasra dɔ wɔ mo yɛ hɔ sɛ fi mfram frɛ 0246 864798 0246 864798 ɛna 0501 454462 afei laxy light deodorant spray and body splash abusua sɛ wonya bi a woadi ba bi a maka kyerɛ sɛ ahofadeɛ no deɛ wobɛtumi anya wato kot mono wato ɛyɛ kaftan mono wato agbada nanso so ɛmu pampan no nyɛ ɛbobɔ ntutu woyi fra daka mu a na wohyɛ yɛto so a na wohyɛ ɛbi de nsuo ne toadeɛ ɛbi de starch ne toadeɛ ɛbiaa so wɔ ne pampan na deɛ bɛtumi ama wo gentle na tumi ayɛ mu a ɛne sɛ bɛma bɛyi so storm rawild anaasɛ legend afei ma day obsession instant crash anaa medi musel temptation deɛ mesi nipa biara wɔbɛba nkyɛ biara no ɔmia biɛ ha dwene ɛfiri sɛ ɛno si hɔ ma afoforɔ na fdfoɔ agya tom afei deɛ aka no sɛ yɛnto no bebree yɛtu bi kɔtɔn na yɛtoto bi nkyɛ ne ɛnwu so bi wobɛfrɛ 0240152204 ɛna 0248315258 yɛde aseda paa ɛkɔ so de ama yɛaboafoɔ kura yɛasene ɛbi ɛyɛ bonago limited adwuma a wɔ moyɛ no ɛsɔ nipa papapapapapapa wɔse kela bɛwu la show wonya kenkɔn no na wonya captain ka ho a ɛfi adwo fam saa na wodɔfoɔ nofoɔ no akyekyerɛ wo so wonko a deɛ woyɛ foɔ no a ɛntumi nyɛ from ɛfiri sɛ wira no ne ne di asie wodɔ no afu wotutu no ba kyɛ sɛ woako biaa wɔbɔ mu abu ɛma ne haw na kɔtɔ ɛyɛ kenkɔn ɛne captain ɔse kela bɛwu la show ɛfom hɔ bɛyɛ sɛ fotoo maka bɛbi firi hɔ ntoo wɔdeɛ bɛbɔ akɛseɛ akɛseɛ afei wobɛnya wo brɛ so mfasoɔ ɛno nti na ɛsɛ sɛ wofrɛ 0246519012 bonago limited 0246519012 afei fom atase sɛ gyidie nti ɛna dorɔ bi a na yɛkum sonkronso ani ahu ahwɛ yɛde yɛhua mu ahwɛ dada yɛgye mu adi ɛfiri sɛ nnura mode baa yɛ bɛko tia malaria yadeɛ ɛyɛ lumitrase no ɛgyane no asom ansesa no afei kora nom miamiamu ɛna baby vit drops ɛne syrup ɛno nso so boa paa me nkɔda nyine hotoo afei nuro dogel ɛno nso so obia no apɔ so no apɔ so yɛne ya paa so so ayɛ adwuma berɛ ɛno ne ku no afei biglobin syrup nso ne capsule bɛma mogya aba mu se tɔm ɛna tasɔ 400 oyɛ m a ɔyɛ koko nyinaa nneɛma wɔm ɛbɛsuane no nyinaa sɛ sɛ dɔmde aba deɛ yɛfrɛ no agyenkwa boafoɔ wote ase a na ɔmani agye wonyade a na ɔmo ho atɔwɔ mo famatas ma ɔnipa wɔma kɔfa valuvite valumanaba valuvite ostro life valuvite platinum plus ɛmatiri nwi no mmɔwerɛ yɛ fine paa mo ana mobisa no ape a sɛ wotiri yɛfɛ deɛ ntumi ampa mesikritina mekyerɛ ne nnɛ no wonya valuvite platinum plus wotumi bɛfu brumbrumbrumbrumbrum valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus valuvite minocare ɛmu ni yɛ wotoɔdoɔ na sɛ woantɔn wɔ bia wabɔ kagu wabɔ kagu yɛ sɛ ɔto wɔ bi kɔgu hɔ yɛtɔ paa ɛyɛ 0561088666 anaa 0561088663 electroland Ghana abusuafoɔ yɛda nyame ase paa sɛ saa nkurɔfoɔ abɛwo ɛkurom ha wɔn mu na seseyi wɔn mu de tcl bu aba fam paa media afei nasco microwaves ahodoɔ ne air fryers afei washing machines ne chest freezers ne nyinaa wɔn de aba ma nneɛma kɔ fam paa eti ama sese abrabɔ no sika kakra bi ne ɔsiesie ɔdɛm awie agye sɛ ɔde ho akɔ bata electroland Ghana wɔn mu nneɛma yɛ papapapa ne kyɛn nso so frɛ 0503159739 anaa 0502989894 abusua mbɛtena se akyɛ na mokɔ mo asɔ paa agyina bi na musie meeting bi na moyɔ anaa mɔkɔ yie na mpɛ sɛ mo hangout kakra sɛ dwodwo ni mu a mohwetewete pansam obi akɔ na sɛ nka bɛmu bɛba mɛnte ase ayɛ adwuma no asɛm a mɔka mabɔ no pɔprɛko a agye sɛ mode dwodwo vodka mix atufoɔ mfrɛ 0553959654 saa nso na muzupi yɛbaa mesikya se duomu no nuakyi ɛfiri sɛ ɔyɛ adeɛ no ɔno ne bɛtumi asaa baabi ɔde wokɔ nyɛ kyiri koraa wɔde wokɔ tafo nhyiae so amuzu nkwanta nwura mu mo a mopɛ biatuo nam bɛfrɛ 0247776743 asɛmpa ɔde nam ne sɛ wone obi kɔda no anya nam yadeɛ a wonya nam yadeɛ pɛpɛɛpɛ a bɔmmɔdena a na kɔpɛ a muzupi hɛbaa mesikya nom ma ɔbaa no so bi nom ɔbaa no sɛ wɔtena ha mu dodo wonaade yadeɛ bɛyɛ no ɔma bufu gye tom mede ayɛ yɛnkɔ nom aduru tiawa mena na neka se gyamagya ntɔkɔ ne hɔ ɛnti ɔbaa ne se wode ayɛ me bɛma nso so ɔbaa de ayɛ mo nyina mo nyentum ae menam de ayɛ wo mepɛ ntina mede ayɛ wo yɛnkɔtɔ a muzupi ɛbaa mekya nom tititititi ahotɔ bɛsan baa afei alaska star enterprise wasi dan waha dan watɔ dan yɛkyɛw dan adeɛ yɛ dan mu bi yɛabusua dan koraa abusua fie ɛna mose mosiesie mo ayɛ no foforɔ a mofa adwuma no nkɔhyɛ alaska star enterprise nsa ɔbɛyɛ bibiaa tiawa ɛdɛn hɔ kɛten sɛ ne carpet ne biribia a wɔpepa ne adeɛ nyinaa papa no ne hɔ ne wɔ ɛyɛ a momfa Alaska star wɔ 0256 33 0075 ɛna 0200 281080 bibi bites wɔyɛ ne pɛ sɛ ɔyɛ pabene no a wɔsiansa wɔhu akɔpɛ foforɔ no a mesi sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ pabene no a no bibi bites a ei ɛneɛ na kyɛ sɛ wabɔ ka gu wabɔka agu koraa ɛno nti bɔ mɔdena a sɛ wobɛpɛ pibi bites sɛ wɔkɔ ahemfie kɔtu asase tu tiri nsa kɔto akɔda adini anaa kɔgya wadeɛ ma pibi nka mo ho paa wobɛfrɛ 0200 33 98 707 na na yɛ bi ne kɔfo pa nyina wɔmfa suo kɔmna sodwo dini mmɔpoo no a obi so ɔpɛ biribi ayɛ obi so ɔpɛ sɛ ɔdi yie na wamfa asɛm ankɔ asante agona saman ankɔdae nana yɛ bi ne wanka ho asɛm papa nkyerɛ wo a mekagya na sɛ wobɛtena hia mu awu wobɛtena wo hia mu awu deɛ wɔma nneɛ deɛ obi abɔ ne dua obi adome no ɔnkɔ te asuo no mu atɛkyɛ nware fa nsera ɛhɔ a yadeɛ no bɛpimpiri n'akyi ma wode ho fɛ nana yɛ bi wɔ 0243 134535 0243 134535 kwaku bɛma tiefoɔ abam kakra na afei nkɔmɔ twatoɔ wode aba bɛwo me 03